o ya ka tun ma kira wa ku di asiko iyen bigibi tete nla fa ni ati ma gbo wa kaakiri agba nla aye ati ti de laaro tuni sori eto yin eto lalu barika ele ta pe ni alaye islam alaye islam la pe to yi eto ni alaye islam ni kanu mo lo abi splash fm 105.5 ele ta wa ni le fun balawo fele ni le badan atun ki ka bo sori akotun eto alaye islam ni bigbi da tete ngbo akakiri agba nla aye ba ye pe aro le ba wa bi te tin gbo wa kiyin ka aro eyin wa losan kiyin ka san te ba wa lale akiyin ka

gbogbo bi kibi ta ba ti tin lanfa na ti ma gbo wa ilaye kai te ba wa asiko te ba wa anki gbe ku ride asiko yi yo da ko ni baje alaye islam la peto yi eto ni alaye islam ibi lati ma salaye fun agbo nkan to ba ruwa loju nu islam pata yalla nkan ta ti gbori ami nkan ta ti eti gbori a to salaye fun wa laaro toni aki gbo muslimi ka kiri agba nla yi pe ko ola jimo toni yo ba ola yo ba ola yi ko wa ni je kan to ku ninu aye wa jimo toni a ni fi dagbere faye bi akila haula wala quwwata illa billah.

bia ki kaina rap music kan ki wa lobi seju metasi abi merin ki vi kaina ka wa mo po merin mi ile ti o kin je keyin o ni yi lawujo mo fe ka fun wa yi akoko ni merin akoko ni mo so npin ya laarin ebi laarin ara laarin ore laarin oko merin elekeji yi lo je tete ke pe o Olorun fa so yi mo ya mo wa lara ki je yin o ni yi killa koko kesira to le kele oro ba ti poju oro ni oro ti o ni tumo won ti wa nsa fun kaakiri gbogbo bi ki pe ah o tun de ejo ni ejo ti o ni tumo ejo si ejo fo won ti won ti so di elejo je ki yan ni yi bo se mo rojo re kinu se lele npo elejo fo mo ni elejo ya ni won ti wa da mo bo bi to ba de bayi won ti mo pe ejo si ni o ma ro awon kan bayen ki je keyan o ni yi won na wa limit ejo to nru yen ejo yen ti poju nipa to ti e ni se ken ba ni se ni yo ti lo bi se lataaro yo wori lale eda ko sebe ni o ti raye ejo sebe ni o ti ja raye ko ma rojo si ejo eje yen o ni yi nipa ti po lejo ju akoko niyen na won kan to ni ki je keyan o ni yi e ma lanfada ti ma wa lori Facebook splash FM 105.5 splash FM 105.5 ibe lati gbohun sa fefe nile fun bala ofe lele ni le ibadan ba fe wo bo se lo lori Facebook e lo wo lori Facebook be splash FM 105.5 ibadan e mo wo bo se mole rokoso ra comment ba wa like mashallah ninu awon ti o kin jeye oni yi kan merin kesro to le kalam toro ba ti poju ejo to ba ti poju o ma fa so yi amo yan lara ni oni ni yin waju awon eyan ma elekeji kesro to do ih oro ti o terin erin na ni oro ti o terin erin na ni yi to ye ko rerin si erin na ni ke eyin o ti se wa nla kai ba erin na o ti mo buku eyin o se wa nla kai erin na ni sa oro to ye ko subhanallah si yo rerin oro ko ye to gboro to bi pe allah wa gboro si erin na ni tọ́ bá níyàn kan kọ́lé kó parí ilé rẹ̀ yóò bu ẹ̀rìn ẹnìkan mọ́tò yóò bu sẹ́rìn èèyàn ń lọ mọ́kà yóò bu sẹ́rìn gbogbo nǹkan ẹ̀rín ni bí èèyàn bá ti pọ̀ lẹ́rìn-ín.

doctor, bismillah, walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala man lan nabiyya ba'da, sayyidina wa habibina wa murshidina Muhammad bin Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahabi wa man wala. Aki en yon bo wan bi gote tin lanfani ati ma gbo ito ala yes islam. Ka bo se abala ilekeji lori eto ta pe ni abala oro annabi. Nibi ta gbe ma ntun lekun logbon nima loye nipa es islam wa lalaye re lagboye re lati le eko asiwaju eda annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ma so fun wa pe ba ba fe koko npa islam ta fe gbagbo islam ta fe malaye islam oro olohun ati tanabi awon na ni ipile ona ti ona bi ta le gba lati gbagbo islam enyo insha allah aluni ani gbo oro oro anabi ni hadithi basi ma gbo oro anabi na la gbo sugbon ko ni je na su hadithi gege basi ma gbo enyo itaja kilapati ta tin fun rere lati bi ijejo enyo isetan ni atan ti ran wa on la fun ni je kini yun bi o se pe a fe gbo iwi anabi ehe idi ni pe akoko lori eto labala yi ora anabi la la nso en ba ba tu kewi anabi na ko si life nbe ni to tun wa fi pataki ju ni pe inu osu ta wa yi osu ibi anabi ni popo sinse anabi o ti bere lati bi ose mi lo kan seyin koda tawon ijoba orilede wa gangan fi fi odidi ojo kan le ni pe ka fi seranti anabi ehe lati gbanse re lati wa nu e jima yi oni to gbayin ninu osu ohun baba wa tun fi kia ta fi kia anabi ta fi kia anabi e ri pe ba life ba alom bani shalekun kia tige fasiwaju eda baba fatima sallallahu alayhi wa sallam rana eja wo be lo bayi bibi anabi asiwaju aye ni kokko lo je o asiwaju aye ni kokko lo je asiwaju aye ni kokko lo je asiwaju aye ni kokko lo je bo ba di lohun oga ni muhammad asiwaju aye ni kokko lo je asiwaju aye asiwaju esin asiwaju ilu oba nile oba loko eni ri lowo ebi eni yi lawujo asiwaju aye asiwaju orun anabi muhammadu oma amina tu ojise nla eba mi se kesege foma abdullahi biki ba so la anabi muhammadu ojise nla anise biki ba so la bibi anabi inu okunkun bere mu la ba wa laye adekilekun ode teru teru ala anu aye olusi pe bodorun ohun se nla baba fatima tu ni mo ki ohun se nla baba qasimu ni mo ki eba mi se kesege fun mo foko aisha tu eyin olugbo wa eja lo mo wi pe tulasi lo je fun gbogbo musulumi elesin alaafia to fe roju ya

0: in the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Ase mo be.
1: Amen.
0: Ko le yi pada.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan Olorun te ngbo mi. Oruko mi o yi pada. Apostoli ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Sido Kagodin Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bo ba ti de ore meji agugu so pe Sebi Oba lo nlo ko se nto mo be ipade Wednesday ipade agbara lati Sebi Oba ati si agbara ti a ma nse ni gbogbo ojo Sunday mo gbadura loruko Jesu ire ti a te lowo. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: On the 16th, 17th, and 18th, ojo meteta ojo agbara ni mo pe ni ojo agbara mo pe ni ojo ororo mo pe ni akoko iyanu mo pe ni akoko ibewo ah enikan ri mi gbo loruko Jesus oya wa gba iyanu
1: ra.
0: Amen. Wa gba iyanu ra.
1: Amen.
0: Wa gba iyanu ra.
1: Amen.
0: Wa gba iyanu ra.
1: Amen.
0: Ipade ima ni agbara sa gbogbo eyan lo mo pe awa ninu awe ati adura olodun kan o wa bo si akoko ti a to da ororo si woli re ni ori ni oju ala o de san lati oju orun de oju aye o gbadura iru iyanu labe o ya gba bayi.
1: Amen.
0: Iyanu le yi o ya gba iyanu be.
1: Amen.
0: O ya gba iyanu be.
1: Amen.
0: Gbogbo bi to ba wa n to ba na je una tete ma wa

0: gbadura mo ni ko gbagbara
1: amen
0: loruko jesu mo ni ko gbagbara
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: thursday and sunday lopolopo ma wa ni igando gbogbo eyan mo pe lati ana mo ti wa ni igando mo si wa nbe bai yo si se to ba di ogajo oru a wa pade ni pade adura la ta pe ni gbara mi fun mi gba mi sa aye gbara eyan da a o se se mo yi ni ti asale yi o ma wa je pade emi mimo ti n ba pe ni pade emi mimo o ti mo yi ni iru oru bayi to ba ti di ogajo oru ipade emi ma wa sele awon eyan wa ri owo olorun fun iyanu awa da bi ojo pentecosti mo reti ani pade loruko jesu o ya gba iyanu re
1: amen
0: a o gbara re fun o
1: amen
0: a o gbara re fun o
1: amen
0: to ba wa di ojo sunday gbogbo branches wa pata lati wa gba ororo gbo ile ina gbo ile ina opolopo ma ro pe ororo bawo iru ororo wo ni o ko le ko le ye iru ororo bayi la gbodo miss ah ete wo si mi sa lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: lora anu gba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: opolopo ise la ma se ni ti lu fu ape to nbo yi mo ti ni ko get slippers e ki yen wa le ama anoint e anoint ori awon eyan a o to fun won ni ororo hey ete wo ti mi loruko jesus olorun ko dai lohun
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ogun wa laye ko se nti o mo ile aye la n wa ta ti ogun enikan o mo pe to ba daye ogun lo wa ja to ba wa ri be teyan ti mo tele opolopo yen ni oluwule wa saye sugbon to wi pe a o mo tele pe ile aye ile ogun ni to ba de ja o ni segun iran awon to ba ja lo n segun gbogbo ta ba pe ni asegun laye won ti ja ni won ti la ija nla koja won de bori eni ba de jagun to ba ti segun ta ba ti pe la segun awon lo ni kogun ah mo gbadura mo ni wa bori ogun na
1: amen
0: ogun a ma ja ni lati le baba opolopo ogun a ma ja won lati nu iya won wa opolopo ogun a ma ja won nigba ti won loko opolopo ogun a ma ja won nigba ti loko se opolopo ogun a ma ja won lati le iwe tan lo opolopo ogun a ma ja won ogun orogun owo iru awon ogun won yi o po a ma pe kan ni ogun alale iru awon ogun won yi ko si be yen se le escape kankan ayafi to ba je pe o gbe ogun kankan waye to ba gbe ogun waye to rin laarin awon eyan won yi won ti da o mo gbogbo re ba ti po to ogun re lo soro be to ba wa ja ko bori e won le bayan fa teyan fi pe 70 years tori ki re won ki su won awon ma n transfer agbara ija si ara won ni enawo mejeji soke o ya gbagbara
1: amen
0: eh yeah o ya gbagbara
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: ni o ija de ode to ba oberu yosafati gan ya eja eru ba peru wahala wo leleyi odidi orilede meta ni won parapo awon orilede meta tan so yi ki si awon orilede kekeke awon orilede alagbara ti aye beru nigba ni awon bi moabu awon ogun amoni awon ogun edomu o ma awon edomu awon edomu ni awon omo awon omo iso iso baba edomu awon omo re gbogbo wọn parapọ ẹja tiẹ lo bori wọn nti jacob se fun baba wa afẹgbẹsan ogun mẹta wa dide wọn wa n bọ wọn wa dabi omi awọn eyan wa royin pe orilẹede mẹta ti parapọ n bọ wa ba ọja ẹru ba bibẹni pe nigba ti ẹru de o wo pe kilo kan awẹ lo kan o kede awẹ ni gbogbo juda gbogbo eyan juda wọn parapọ wọn bẹrẹ awẹ wọ́n bẹ̀rẹ̀ àwọn olúwa olúwa sàánú wa wọn fẹ́ kú mọ́ because ogun tó lè borí ènìyàn ó ti dé àmọ́ nígbà tá a ń ka bíbélì lọ inú mi dùn torí pé ẹ̀mí ọlọ́ ni jaseli jaseli ni emi olorun bale a owu le pe jaseli ni woli but emi olorun bale gba ta trace e a ri pe ikanu awon mo asafu oga kori akoko ninu bibeli ile be olorun bale in lo wa so tele fun pe wo mo beru o e teti sile gbogbo eyin juda ati eyin olugbe jerusalem ati wo jiho sabati oba bayi lolu awi e ma beru be ni ke ko ma se fu o opolopo eniyan yi e ma beru won nitori ogun na ki sogun ti e ogun olorun ni enawo gbogbo to ko mo ya to pe ogun ni ogun ti e ko ogun olorun oluwa ja fu o
1: amen
0: oluwa ja fu o
1: amen
0: oluwa ja fu o
1: amen
0: oluwa ja fu o
1: amen
0: oluwa ja fu o
1: amen
0: igba to olorun ma bere se lo wo story ye second chronicles ye lo wo ni chapter 20 iwo te ku bere ni chapter ni verse 1 ko kaja ka gbogbo etan ko mo story ye ah nipa to de verse 20 ti olorun ti ja to ti ja e bere gbogbo olorun si ja won koju ija sira won ni awon orile ede meteta won koju ija sira bibeli pe enikini de ran ede keji lowo ni pipa kai won para won lo ki lo faja won eni ko mo olorun ti da ide won ru na won bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: awon to ko ra won jo
1: awon to ko ra won jo
0: ba mi ja
1: o ba

0: alẹ ma le gan o ya orun yanju oro e
1: amen
0: oluwa yanju e
1: amen
0: baba mi yanju e
1: amen
0: olorun mi yanju e
1: amen
0: oluwa yanju e
1: amen
0: and the name of jesus
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: ko je yan laye
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: gbogbo olojo bi oni oni wedding anniversary mo fi enu mi gbadura fun yin mo fi sure fun yin mo pase ayo ati ibukun anu ati ranlowo sinu aye ra ti gbeyawo re loni oluwa pase sinu elo ile oni da
1: amen
0: okara bale
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesus o mari anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: je nki awon celebrants ti o wa nbi gbogbo en te ba muruko e ba nki won eni aba se bi oba ni happy birthday idowu eniola emmanuel ojei steven sylvester ati taria bolanle happy birthday to you mo gbadura emigigo atojo gbo oluwayo fifo ilo e o ri anugba
1: amen
0: e o di alagbara
1: amen
0: gbo eyin olurano wa ti ala anu se ran se yi e o ri anugba
1: amen
0: hey mo le ma ri anugba
1: amen
0: mo le ma ri anugba
1: amen
0: gbo e tolorun ba fun ni pa tolorun fun ni agbara tele ran wa lowo fun program to nbo ti lu fun ape yi rice ni o isu ni o do ba lagbara fowo iranse gbogbo to ba ni agbara fowo iranse tori pe ojo Wednesday ati Thursday o wu mi won ba won yi ta ba ni agbara e je ki won jeun ipade ojo meta ni to ba wa di ojo Friday se mo pe ojo emi mo niyan gaura bina yaka sele fauta bi mo pase loruko Jesu aye ra dibo aye ra dibo ko account e bo se yo ninu e to nfi si account woli emi woli loruko Jesu o ya ko lana fo
1: amen
0: ko lana fo na
1: amen
0: ko so da segun
1: amen
0: ko di alagbara
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: lasale mo reti e last week on the road hotel bus stop so po lo se bi oba ko se nti o mo be aja se ti governance road yen ni ko se nti o mo ma ni agbara sa asale mo reti e asale agbara ni to ba tin bo mo gbagbe mi ye juda meje sinu obere okunre juda mesa sinu e o ma ni agbara mo so tele aye e ma dide
1: amen
0: eyan mo na te wa ni jebu ode oluwa lo pa lase be pe moment we mo dani ayo kan mo pe oluwa so pe o fun gbogbo eyan to ba wa ni program yen o fun won ni mantu gbogbo eyan mo na te wa ni jebu ode ni ojo Monday Tuesday ati Wednesday ose to nbo yi e ja pade ibe lati pade itoro local government feed ni jebu ode ibe lati ma pade o ma ni agbara sa gbo mi sa aran mi si o idi niyan to se n gbo mi bayi to ba mo pe jebu ode lo wa in to ba na ojo na o ati agbegbe re e ja pade lori feed yen lago merin la o ma bere pẹlu ogo olorun a o de wa nbe titi dago meje abo enna wo soke mo soro bi woli agbara to da eduro agbara ye gbina
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: apere gbagbe oluwa ya siri
1: amen
0: oye gbagbara
1: amen
0: ko de ni oto
1: amen
0: ase ti baba

0: not dey predict our future. We dey shape am. Make we help you shape your own. For more tori, rush go www.accesspensions.ng or call our telephone on top
1: 0209-461-3333.
0: Access Pensions. Future shaping.
2: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
3: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
4: So, I do pay lowo yin fun bi e se nba wa dowopo lori Splash 105.5 FM ile funfun bala o felele ni badan beyin na ti e ba n pale mo lati se nkan ribiribi te fe ki gbogbo aye o gbo te si fe ka won eyo wa daada abe sese ile ise ile itaja ile ise okowo kan tete yoji suwa ni Splash ati lagelo eyin na mo wi pe enu wa dun gan a de ma ba yin fun si dada debi pe ere jaburata ina le mama ri ti fute do iroyin on tesi waju aja feto luni to gbokun ti o gbarawo koda o tun lami la ka toruko re nje yesufu aisha o ti wa tuto soke foju gba o wi pe eri ibo gbogbogbo odun 2027 to ku sata yi oni o gba wi pe ni ipele jipele lawon o ma topinpin esi ibo ti awon ara ilu lokunrin ati lobinrin badi titi de ese kuku nijoba abile de awon ilu lanla de ipinle kokan ti nbe lorilede Nigeria to kari gbogbo ipinle mererin dilogoji to nbe ni Nigeria o titi wa kan eyi to je federa tapapo gan lati ba ri wi pe koni si eru tabi madaru kankan ninu ibo gbogbogbo odun 2027 to nbo lona yi ni pataki julo ibo are orilede Nigeria ka okan ma ma lero pe boya won le se ohun to ba wu won ni ko ri be o awon atopinpin won ti mura le lati sise itopinpin ko ma ba si eru sise ninu ibo na Aisha Yesufu lo fowo ogun oro yi gbari be lana ti se ojobo nigba to nfesi si okan ijokan ibere ti won tako to si lori eto kan to je motoro oselu ti won pele de gesi ni Politics Today oselu sise fun ti oni to jade lori television channels Aisha Yesufu o tun so bakan na wi pe eto ibo didi odun 2023 ta di ni jo ni seyin o ti ko kaluku logbon o si tun wa tenumo ni pataki julo wi pe koni si aye fun mago mago ibo ni sise ni ti 2027 kankan o ati wi pe adasi tawon fe lo Desmond Tudiji magbo won pe ni vote tracking ka ma topinpin kilesi idibo lati ago idibo kan si ikeji lawon ilu lawon ileto lawon ese kuku lawon ilu lanla lawon elekun jekun lawon ipinle kankan ati apapo orilede tede ti presidency level ipe itopinpin ni o laju re sile o se pataki ibo na lo ti n kalekun yi eyin na se ti n lo re ewo bi te fi kaadi idibo yin si ninu mi si to lagbara mo ti n soro tola ni se o wa lemi lorun ni won kan sa n gbe wa sa ni
5: ati wari oda yin ti wa ni atayelujara ni agbaye adupe pupo jo lowo yin o ori yin o wa nbe oye ma bo ape ni mewa eni kokan ni e wa ma dasi ni bamu pelu awon iroyin ta ko wa sode fote owuro oni olare waju jele lat olajumoke adupe ibrahim temi tope fagbinro sarifat funke asiza jo wa ni oloye olusegun ayankola ajo wa ni o Adepoje Yusuf Oladi Meji adupe pupo ju lowo yin ma foje Peter adupe Beatrice Zemba ajowa ni ewuro tuni ni oye ma se ni mewa mewa Abraham Adetunji Matthew Cash Akinade Aran ni yaya Aliaje Ajun Adekunle fun mi layo akunwe komi adupe lowo gbogbo yin pata o wa yoda ejakemi ogbe yin debe ni pa pa pa oju iwe akoko ati oju iwe keji oju iwe keta iwe iroyin the nation le to je ka re gba wipe ijoba apapo orilede Nigeria yo gbina ya awon ilana imu aye derun fun awon akeko lawon ile eko giga university eyi to je ti ijoba apapo orilede Nigeria ni to ketelele yi o loju pona ati re daju pe gbogbo awon akeko pata ona ni won yo mo ni anfani se ilana owo ipe lati wo ati aye lujara lofe won ni sugbon sa eni to ba ti je ni odun merin deni ogun ko ni lanfani o lati le lo etakun alatapa to ntakoto eni si ataye dojara na ninu oro ohun gba ti won se atotonu sowo iwaju won ni ijoba apapo orilede yi o ona lo je pe o ti gbe igbesi ohun ilana owo ya kan na nbe nle fun ilana eko akoja gerege fun awon akeko to ba je pe won o ti gbogbo ara ri eni to won won ni owo ye eto eko ti an so nipa re yi ajo ti ijoba apapo ilede Nigeria gbe kale wi pe ko ma se ko ka ri e won ni ejo mo pe ajo net funding o ti mu opolopo awon akeko ototo million kan o ni egberun lona irugba ru e baba ni ka wa so ninu 1.2 million student e to je gbe kaluku won ni o ti foko le won ni yo to mi ni ko ajefa o tori pe gbogbo nkan ipata ona ni o ti ni anfani owo ya na nigba ti en to je minister foro to ni se pelu eto eko lawujo wa eyin omowe to ji alausa nigba ti o ti waju nu oro re o ni be ni an tesiwaju o orilede Nigeria ko gba ro dan sowo eyin e tesiwaju to nti dagba soke o se be o nba eka eto eko wa lalejo o ni ko tan beun sari gbogbo awon ilana ta so nipa re yi un ajo eleyi to na ri si atagba awon oro to ni se pelu ibareni ni gbolohun lawujo wa ona ti se takutakun leyi to si je pe awon akeko lorilede ye ele eko giga university gbogbo to ja ti ijoba apapo ile wa won ni amo mu ale o tori pe yo to mi ne ko ajefa ojo kini osu kewa odun yi ayeye ojo igbominira orilede Nigeria oya e bere si ni ma wo takun ayele jara awon omo mi
4: okay bi owo ni so ma je bi ere bere ni so mo ineja oja ta ba ra kale ta ni o se mo pe owo na la fi pa this one to the g mana coach apalaroba abracadabra
5: gajina
1: eku le o ah ibi n pa ka si nkan si ni la
6: e kan bo iya mi ki le wa je bayi o
1: ah iwa na mo fe nje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
6: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
7: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles
1: o se won ko mi bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se si eyi
6: iya to ya yi to si mo tojo omo ni
7: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
3: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
8: Look, Mom, I'm getting better every day.
9: You sure are. I am so proud.
3: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
8: This is my favorite.
3: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.

won fun yan ohun ni o book flight ticket ni o se gba ni o sawo won ma se be daada won ni Cameroon gbowo won ri gbowo won ri konu we ti se kaka o da ti be mo award Samuel Eto ibi ti oro wo hun ibi to ja si elebi kilo ni fun Nigeria eyi te ba se ti o mo je ki awon pump ti oyo wo bi owo bi e mo se o e ri si ori ibu e dakun tori Olorun ko je won ju ni sai kan le won je ni sai yo di ona bi bayi e ju o to Olorun o ju ba yen lo okay iroyin yi e je won boya le sagbeyewo laarin iseju kan abi meji ko to di pa lo si oju oja tori pe orilede France iye le blues awon na ti kede wipe awon yo pa awon yes awon yo gbugbu ara awon lori nkan to ba ni se pelu are ajo FIFA Gianni Infantino wala mo

0: kan eleyi ti o ti eye koju o mo ri ohun na ni o safin arabirin yi nibi to tin lo ohun isere ibalopo ohun isere ibalopo to tin lo fun awon omo kekeke yi won ni se wa ri foro owo mo pe nkan buruku ni mo rin jina lori lede ko lo o saanu wa won ni kini ohun na lo wa jaran yin kakakiri ori ero ayelujara won ni won ti fi esun kan arabirin ohun o wi pe se lo nlo oniruru awon omo kekeke lati ma fi gbe foro sita lori ero ayelujara lasiko wiwo awon omo ohun lo ni idakonko ele ta mo si private live stream to ye pe bo ba se se fa awon omo yi na ni awon eyan mo wo sugbon o to wa je eleyi ta awon eyan o gba se ko to di wipe won wo won ni oniruru foran yi ohun na si ni o wa lori ero ayelujara o nibi ti opolopo awon eyan ti won ti n pe fun ijoba lati mu obirin na ton si kese awon agbofiro wipe a gbodo mo woru eleyi iru eleyi gbodo mo sele lorilede wa o won ni atejade kan eleyi to wa je lakata eni ti se agbenuso fun le se olopa ipinle Anambra SP Tochukwu Ikenga na lo wa fi die mule wipe ni bayi arabirin alolika yi na lo ti wa ni akata won o tu soro siwaju wipe lasiko ti won lo re mu obirin yi ni ilu Onisha won ni kodo awon omo merin ti ojo ori won bere lati omo odun meji meta mefa ati mesan ohun lawon dola kuro lakata re o tu fi die mule wipe koda oniruru isere ibalopo ohun na ni won gba na ni won ri kokuro lakata arabirin yi to tun ma awon kan mi to ni se pelu iwadi eleyi ti won se lowo ati jade ohun tun fi kun oro re wipe obirin yi na lo si ti wa lakata awon olopa nibi ti ile ise olopa na to tin tepele mo iwadi re lori ohun to le sele lati ma fi uru wa be ati lati ma fi se nkan be to fi mo awon omo mi wo lo tun ti lo foro ise buruku yi won ni eri ti se oko arabirin yi ohun na won fi oro wa lenu wo lati fi mo boya ohun na lowo nbe o boya won jo se ise buruku yi lori ero ayelujara ni iwe royin Daily Post ohun na lo gbe ekunrere royin na
1: o de to ba ri be wa ja tun lo taratara sakata ile ise asobode lorilede wa Nigeria iyen Nigerian Customs Service ni o e ka won ile ti nbe ni apapa won ni jeje mo wi pe won mo ti ri awon agolo keru si nla nla kan o eta mo si container le ti eni intia konu e ire ko itemi temi kolon ko sanu wa ni awon egbogi oloro awon ogun kene ti ati fofide lo lede wa Nigeria pe ko egun ri omo se mo ati awon ohun elo kan le ti eni ko ba la mu lo lede wa Nigeria won mo koru e wole sile wa Nigeria mo won ni se de gbogbo ti won ri yi akojopo owo re billion gbe billion mi ni o billion meta le ni ogoje o lebele nja mefa iyen 43.6 billion naira o na ni gbogbo e je won ni jeje mo pe lana eleyi tabes ni fi awon kan ohun ti an gbale tabes ni fi hande fun awon eyan lo lede wa Nigeria pe ewo o ajo ti lo lori won ewo o egbogi oro leleyi ewo o omi mu to le hanyan le mo re won eni ti se oga agba le ise asobode nile yi iyen dokita Bashir Adeniyi o na lo se lalaye pe ewo owo ose lo dun le ta si ri awon eleyi fi tu ko to di bi pe awon nawo ko wa won adeni yen to se lalaye pe awon agolo keru ti ta so nipa awon yi o dan ni won ti an fe won gun o si to bi meta ototo o la won ri onise ri kan nu e ha won di bakan won di ba yen ba yan kuku ye ni o le to je pe bi a ba gbe sori won ireko yi nana egberun meje ole o na ni kilogram e to won gege bo se wi onise ri container kan nu won ele to je pe amu 3086682 o na ni number ti nbe lara re o ni kini nbe nu e nje ki won ko be o ni esun be la bi ni won di bakan na ni won di bayan bayan na ni kuku ye o na ni tun ko sinu container ohun nigba ti won o gbe sori won ha egberun 2 kilogram o le iyen 2388.5 kilograms o na ni kuku ye ohun nlo won ko tan sibe o won tun ni awon eya ara oko ati awon ti enu nje kan e ti ojo nko to ti lo lori won ko tan be o won ni oko meta 3 vehicles ele iteni won gbe bonu container ohun won gba ninu container na baba wa lo o se akata ile ise asobodi e ka won tin gbe le ipinle kwara awon na ma kede o pe owo ma ba awon eyan kan o le to je pe ogun nilo kan ele to je pe ti awon eyan ba lo won ma ta biran biran biran sin ele ti aporuko re ni tramadol won ni amaka ma won eleyin lowo o nje sachet melo le ba lowo won won ni egberun meta o le ni odurun o na la won ba lakata awon eyan yi o nje lo lowo re to won ni a bi e ba ile rari ko wo orilede wa Nigeria ti an wa ta ti an ta ti an ta fa awon eyan won ni owo re nko billion meje o lebele ja mesan 7.9 billion naira o na ni owo re yo to won ni o tan be o awon re si ile okere le ti won ni ka mo je ti wa ti wa ni kire si okere o mo wole mo won ni won ba orisirisi bagi igba ati adore ni 270 bags of foreign parboiled rice o na ni won ba lakata won ko tan be o awon je ta mo kekeke mo jeun e ti mo gun je mo npe nsba won ni ka mo won lowo won wa ye wo bayi temi temi won ni ojo ti lo lori olomo sanu wa sanu pe lawon mo wa yi tori pe awon je ta nso igan e ti mo lowo le kekeke bayi won mo je e ti mo gun bayi won mo je olomo sanu wa o da olorun oba to ni wa yokuku ma fa abo ebo wa ko tan sibe o won ni jeje mo wi pe epo petrol pms bi lita egberun mefa o le niye won tun ba lakata won won ni se wa ri awon aso aloku gbogbo ele to je pe won tun siyun na wole lati ile okirin won ma ta lo le de wa Nigeria won tun ba yun na lowo omo nje bo wa nibe won ni ile ise asobode ti gba gbogbo awon nkan won won yi le o ki akoba nla nla mo ba de ba wa lorilede wa Nigeria iwe iroyin the nation lo gbe ojo weke idi ni ogbon page 26 ibe lo wa bankogbi lo da lori tabiliti wa
0: to je ka lo si ipinle sokoto won ni wipe awon agbebon na ni won ti seku pa eni ti se enikan ni ipinle sokoto ti won si tun ji eni ti se osise ajo INEC kan ni ipinle ohun ni abule kan ti won pe ni girikau ni ijoba ibile kebe ni ipinle ohun won ni eni ti won seku pa yi na ni won poruko re ni malam samaila abdullahi girikau nigbati osise ajo INEC ti won jigbe nbe na ni won poruko titi e ni bala landan girikau eni to sise pelu ajo ohun ni ilu kan ti won pe ni tambuwa won ni ikolu yi na ni won lo waye o lasiko ti awon agbebon na ti won yabo agbegbe ohun ti won si ji osise ajo INEC na lo nigbati won fi di isele na mule eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ipinle sokoto dsp ahmed rufai oni wipe ile ise olopa nko na lo ti gbo nipa ikolu na ti won si ti fi di re mule wipe looto ni won se kupayan ti won si tun ji eyan gbe ile ise olopa tun soro siwaju wipe awon sise lowo bayi lati ri daju wipe won gbo bi gbogbo isele ohun bo se waye ati igbese lati ri wipe won dola eni ti won ji gbe o won ni sugbon o ile ise olopa o so boya owo ti ba awon kankan awon eyan kankan to lowo ninu ikolu na iwe iroyin the punch lo gbe ekunrere
1: temi temi awon eyan duro tan ni itakoreja facebook ele to je ti kan omo lo abi oni o bo se lo la wa na ntele alex ajayi ari owo yin isola create ajibola o tun ba ki pelu charles olaide adupe lowo yin o isola create ajibola re adeyemi tolu lope adupe be se ntele wa inu wadu pupo pupo si yin so yin egbeola contract momono lati le paris lati takuti wa lorun mi o yomo lizzy adupe ni owo yin jimo mo re jimo
0: tola
1: ni aloko awon ele do tan yo so ede adebayo awon na takuti wa won wo wa ni takwayo jara madina kazim inu wadu pupo pupo si yin olorun ba ngbo be se ntele wa inu wa ndun si yin lase lowo eledumare ife lo jo so gbogbo wa po bayi oluwoba
0: ko ni je ojala
1: o de ja fele ise kaso layo kale ma lo le foto san to ni kale lanfani ati sigba kan gbe bo ba di lojo aje monday ose ti nbonu o oba to ni wa komo so po ku lo nsoro atawa ateyin ka tu jo pade ara wa layo ati alaafia ni o won ni lo irana ati le gbogun ti mi ma so awon ki olomi ta mu ka ki hun ati kere indodo ta mu ka ki hun ka ma so le ka ma fi dado ti le ka kiri gbogbo igboro aye abi ka ma so si ojuso mi le ti o wa lo re di awon bi to ye ki omi o ma gba san koja ti o wa lo ma di omi yale agbara ya shobu won ni igbese kan o ti foju bade bayi ni ipile eko o le ti won ni won ti si awon gbangan la la merin ototo kan eleyi ti nbe ni ipile eko bayi le ti won ni won fe fi gbogun ti ki awon eyan kan ma ju awon ki ohun kaakiri kaakiri kaakiri ni o won ni be ba ti mu kini ohun tan mu e kojo e wa gbe lo si bi gbangan ohun awon ti mo bi won ti gba lowo yin ti won si gbe igbese eleyi toto ati eyi to ye lori e won ni sere ota san nipa re yi o odun merin gbako o na ni afi ni afi se agbekale re le to je pe ijoba ile Japan o na lo je pe won duro tan so ile de wa Nigeria lati ran wa lowo mo ku awon ki ohun kuro ni awon opopona papa julo ni ilana eleyi ti won fe gbegba o wa se lalaye pe ba tin soro yi o awon gbangan la la awon eleyi je ti ya loto bi pe oya pe ba ti ni ke topo e ma lo re da won soju agbara e mo mo da won kaakiri ori titi e mo lo ba fi tole e ko won bode e ko won lo si awon gbogbo hun ki won le se bo ti to ati bo ti ye won wa je ko di mimo fun wa o pe ijoba apapo ile de wa Nigeria gan o na lo tin gbe igbese si so idoti di oro si so idoti di owo be na ra omo hun
0: babi
1: won ma saka won lo re etanu be na ba ni to po nu ile yen e ko bode e mo da kaakiri ko mo di nti o mo di idoti si awon agbegbe yin e wo iwe iroyin gadian lo gbe loni o so kale layo lori tablet wa
0: to kimi no ceremony tin tin mo ko to di wipe amoda abi bo ni won ni ijoba akoko ile yi na lo ti so lana wipe ni bayi awon akeko yo mo je anfani data to je fun eto eko bere lati ojo kini osu kewa odun ta wa yi o won le ile na lo si tu je agbekale tutun latodo ijoba apapo orilede yi lati le je ki eto eko kiko ko ma ja lo loni gere won ni nipase eto kan ile ita mo si nel fund ohun na si ni awon ti ma fi je anfani re o gege bi eni ti salakoso fun eto eko orilede yi tuji alausa gege bo se je ko di mimo wi pe eto na nko na ni yo waye labe eto kan ti won gbe kale ti won pe ni idasile imo tun ni eka eto eko ni orilede Nigeria to eyan akeko e ma reti o olukaluku ko mo teti ke si ma wo ero ayelujara awon ilana te ba gba le ti ma fi je anfani re
1: abi o
0: e tete mo te soju e o da wa
1: o da ni bi lati mo se nun dede sibi lori iroyin le ita pe ni
0: Bangkok bi
1: ogba ta ba ti ndide bayi Kenneth Oga Eje ni o gbori wole o sori eto ke eto kan ta pe ni lunch break extra e gbadu e gidi gan ni awon ba la ago meje asale oni titi di ago mejo olarewojo adewusi opele oro le pade o lori eto ke eto kan ta pe ni aria extravaganza yo mo wa lo be titi oro ola ta tun pade yin lori eto ta pe ni ti fun te doro yin
0: beni
1: ago meje ni ke pade wa titi wa di ola ohun
0: a tun je lo ipon ni
1: ya adini yin lo ni o aminat aleto badmus oloruko temi bato na yin eleto se be nkan mo mo o se dada
0: temi lade aloko ohun le mi je o da ro ola lase ledumare ile
2: balaba le baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari
3: aji se bi oyo laari
2: o mo je ire

0: oats.
1: Quaker oats. Much more goodness. Now in a new pack.
2: Mo tun bere fun o le se lai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itoro ekan lasan ari kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konfuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: ibare olohun loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyin to fi ndomo iwo lo ni awata fi wa woro ni pe ka ma lo pe ko ni sin kankan ati leyin ko duro motini gbogbo ogo foko ni de asiko yi o tori ko ti paul ba ngbin ti apolo ba nbo mirin iwo lo oba lo mu ki bi si wa tori ki bi o ba si okini kan o le se ilo odun orin oko agogo odun sekere ota iwo ladun ti nbe nu ota nso tawon yan fi so poni tumo leti ta lo le bo duruko na ko si o afiwo lo nikan iwo to muri jade lati nu airi iwo na lo nfi nti o lo lada mo awon alagbara toto olaare o oba to ni mimo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr w in lo pe yan ma npe mi ijoba abile leto eto ni ijoba abile o ti le fun ogbagbo sori ikane splash 105.5 fm ta lete nbo sile ofun balawo ladugbo felele nle ibada eto ijoba abile ohun to ni se pelu nti lo lese kuku idagba soke eyin ijoba ese kuku ati omo niyan lese kuku in la ma gbeyewo lori eto yi tunde olawo in lo lotu Desmond Adegbo Igatuduji agbawo nlamoju ero to ayo nse fun sa ati awai awon ko eto ta jo se kurukere lori bi o se da Adekunle Rayemi Nobu Ola Oluwa Valeti Akin Ade Adua atawon yoku to kini to keji dandaruku ewala Jesu atuti gbinaya lori eto joba bile foto ni o oya eta radio egbenawa egbatupa wa ewa woran wa eyin radio soke eto ja soro nipa ijoba bile oro dagba soke ese kuku lo ko lohun oba ila tun fi nside eto foto ni o e ma bo lori facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan ibe leti lanfami lati mo wo mi loju loju e wa mo drop comment e ma like ke se mo share e ti mo pe ba ti mo se losose angeli tin pere oju eda abi ti mo so ye e ma ko yoku lo nle angeli ti mo ru omi leti odo be tida o tun ti kore de o ba ti mo se losose a tun dish out to content a si to give out to give away elomi eto ti a n se lori radio lo fe gbo ko ni interest ninu give away elomi isire o ti gbo radio yoni kilo tutu nu content give away ni n bo aka in lo fi je pe gbogbo n te fe loju kan lo wa akoyi content akoyi give away e ma share lori facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan ibe ni e ti lanfani lati gbenu si te ba ti share daadaa e drop comment si under comment section pe mo ti share ni igba bayi e si fi account yin sibe awon ore bi nbo adekanbi ine pe ka mo wo card fawon eyan te ba n gbeto to ba bile ti won si share daadaa oju oni tin be se nse be ajo se wo ni baje oya e tin kokko je ki eyan ara le mo pe eni yi o je ko le wa siu mcpa ti wa nle agbara eni yi e ki awon ara le
1: aka e ko le wa yi asiku oriri ojo yi to alara o
0: ami so ohun eni yi le ti gbo ohun awon ti won ja fun ifese mule ominira ajoba abile a nbo nbe ni di oni ti alaga ajoba abile lagiluwa awon ni won introduce alaga egbe awon baba awon atorise si mi wipe okunrin o ni fe idagbasoke ese kuku po o ye ki ejo lajosepo daada tori po na ni interest ni local government development ati idagbasoke ese kuku ni ti infrastructure ati tomo niyan gbogbo e loje logun ewu so bi mudasi se sonjo na nu tori pe na wa sori eto njo ti alaga lagiluwa won so pe en to ni fe idagbasoke ni ana mo sese wa mo nigba ti so pe eyan ti se bura fun gege bi alaga egbe awon baba nipinle oyo ti o ti ipose meji won se bura fun last week ni o won si se ipade akoko won si se empowerment bi 10 million fa won me egbe won ni lo re yawo banki pe awon me egbe baba elomi clipper ti vin seun aye re ti je kunba elomi ko ni awon digi ti o le gbe eyan du lati didi ti o gbogbo didi eyan tan elomi o ni àwọn irinṣẹ kan bẹ tí wọn máa fi dra yìí bóyá tó wẹẹlù ni àbí tí wọn fi máa ṣe oríṣiríṣi bẹẹ bẹẹ wọn ò pé à ó yẹ káwọn èèyàn wa yóò ní àwọn nǹkan yìí kí iṣẹ wọn ò lè bá rọrùn ní wọn bá lọ rè é lọ báńkì pé kí wọn yẹ ẹ lówó torí pé àwọn fẹ kí dàgbàsókè kó di ẹsẹ kùkú eré la pé o ni wọn bá sì display gbogbo kíní ọhún lánàá à mo ní tó láì sí alága kanṣu èyí ọwọ alágbára pọ ọrọ tó bá àbílẹ káwọn táwọn asosiṣẹ ń ṣe empowerment táwọn atáàpọ̀ mú ara ní movement fún olùkọ́ gbọ́n tọ́nọ́mì táwọn náà ń ṣe empowerment lọ́nà kan àbó mi tí ẹ̀yin olóṣèlú náà sì ń ṣe yóò lè tó pin ni ẹ̀wá gbọ́n táwọn atorí ṣe ṣe fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn pàápàá jù láwọn ìjọba àbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí ẹ̀ sì lẹ́ẹ̀tì wọ́n ní yóò kárí gbogbo òpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láwọn ìjọba àbílẹ̀ bíi mẹ́rin kan náà ó yá eyin desi owo ori amulele jajabo nta mu bo lana e lembe ku kale
2: former chairman of the South East, former member of the Justice Assembly, former occupant of various political

0: Glucinate, effective anti-malaria for all ages. Marketed by Genet Pharmaceuticals Limited.
1: If symptoms persist after 3 days, please see your doctor. Read the leaflet inside.
2: Every new day is an adventure where each moment is a chance to be active, grow, and learn.
3: Look, Mom, I'm getting better every day.
4: You sure are. I am so proud.
2: Support their growth with LactoGrow 4, which contains vitamins and minerals, nourishing your child's tummy to support his active body and active mind.
3: This is my favorite.
2: Let's help support his growth. LactoGrow 4. Grow active. Grow ready.
5: Splash FM 105.5.
6: To a cab of quality, or do a da, it about Billy Lengbo, Lurican Splash 105.5 FM. Hey, it do Billy or Dibele, Larry and Wash of Fitting Benjo by Billy by the notice at Alaga Council. What a best in me. Fapajanu pe alaga awon Ibrahim Akintayo o ni awon asimose kokan won sa ko iwe zagada ti le asofin ipinle Oyo pe ke ba gbon yo ku nbe nkan kan igbadogo sugbon tori akoko wa a ni lanfani ati soro po lori emi ateni yo je kunle wasiwo abajo yan nene sugbon ojo ti ojo nsare e de npada wa sodo former chairman ati amgbalegbe gomina lori oro egbe da onara federal constituency KK Obi Sesan e ko to tun lataro sa
7: o baba mi
6: Eyin laarin mi ati nigba teyin fi jalaga council la ya Jimobi ati bi ijoba bile se ri nisin se bi ijoba bile se ri nisin so nwu yin lori pe are you impressed pelu nkan teyin local government compared to bo se wa ngba teyin wa nbe
7: o seun awon Yoruba inu oro la kai won won ni idalu nselu bi egbe to ba nba se joba lowo bi to won ba se ri ati bi idari re ba se lo ni eyan o se joba ibere pe mi mo se ri si ati yato tin be laarin re eyan o le je agbabolu ko tun je oluworan lásìkò kan náà ó bá jẹ́ pé ó béèrè pé lásìkò tèmi ń ṣe ìjọba o bó mo ṣe rí sí o àlèdọ́lùn àwọn tí ń ṣèjọba lọ́wọ́ ńbẹ́ńbẹ́ ó tún ti gbé kanú wọn wá sórí ètò pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣèjọba lásìkò yìí o bó ní ṣe ń lọ sí o alùdùndùn kan gbọ́dọ̀ dárin iná bàbá wa wí a bá sì ń sọ̀rọ̀ òṣèlú yìí o ti tójọ́ méjì àbọ̀ ta ti ń fi àwọn èbó jẹ ń tí ọ̀fọ̀ lọ́wọ́ wa rí nígbàtí àwa wà ń bẹ̀ à ń gbẹ́bọ̀ o à ń ṣe títì à ń ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ nípa ètò ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó máa jẹ́ pé ìwọ rí kánsù kan tàbí bì kan bóyá lórí ètò ìlera wọn o bóyá lórí ètò pé wọn gbẹ bọ ò lo wọn ṣe títí o tó bá pàkíyèsí mi sí.
6: Ẹgbẹ́ dọ́nà àtẹ̀ ń sojú
7: bẹ́ẹ̀ni
6: ìjọ tí alága tó kù ńbẹ Adéyẹmí Ogundélé wọn wá sórí ètò alága tó jẹ alága APC láyé Adimobi Rẹmi Ogundélé former chairman ọ̀nà local government sásìkò kan náà ìjọ jẹ alága ńgbà tẹ̀yẹ wa ńbẹ sásìkò kan náà ni.
7: Èmi àti Ismaila Kani
6: ilẹ̀ lórí alágàsíkò gbà náà
7: lájọ ṣàlàyé
6: so Adéyẹmí Ogundélé wá sórí ètò yìí wọn dẹ sọ fún wa wípé wọn dọ̀dà sí títí ẹyọ kan báyìí tó jẹ trunk zero níjọba bílíọ̀nù látìgbà tó ń ti kúrò lọ́fíìsì tí àwọn ti kúrò ńbẹ tí àwọn pdp ti dé bẹ pé wọn dọ̀dà sí títí kan báyìí kìlómítà kan báyìí pé kò sí ó sì wà ń bi tí nǹkan fàbí federal constituency ẹ wá ní kí n bí léèrè sẹ́yìn ò mọ ni.
7: Mi ò lè mọ.
6: Bó lẹ ṣe mọ̀?
7: O ṣeun. Ìdí tí òun fi lè mọ̀ ni pé tó bá bèrè ní ìsìn pé ọmọ òbí sẹ̀san o láti oríta pinrin lọ àkáná o gbé ìṣẹ́fún mi pé kí n gbéra o láìsí pé án sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ kò ní kí n lọ ọ̀nà ògbèrè o kí n lọ ọ̀nà amúlógún.
6: Kódà ẹ̀ wá ti ní kí n lọ ti wá bíyín báyìí wá ti gbọ́.
7: Ó ní wọ́n gbéṣẹ́ fún mi báyìí pé tí n bá lọ ọbẹ̀ tí n bá wò ó kí n wá fún ọ lé sí o tàbí kí n pè ọ lórí ago.
6: T te ba lo be te ba wo se yi ti commission ti kankan te do da si le gbe ni o lara ni si lo yi ni se ijoba si be ni
7: commission mo gbodo commission ne
6: se won pe se won se bi
7: ti won
6: pa ti se ijo se da si give invest project o invite ni ba pade me na mo so pe ah okay
7: ina mi dun olo olo pe mi
6: eh
7: mo si lo
6: eh
7: se ile ise radio yin nikan ni nbe ni pinle ojo tabi ni lebadan ibo pe mi nisin mo wa do lohun
6: ani se won ti koyin si ru project ba lo nara
7: ani kan gbo mi into winner mo fun olesi
6: e se anda ko ni se ile wa se
7: be mo kan gbo ki lo de iwo okunrin ilai je ko gba betele nbi kan ebi n tan so
6: fun
7: a lo fara bale lori n tan so fun ebi wo bi minute ebi ebi wo bi minute a wa ndo lohun ngba ti glorious to fe si olu ti oko to pe mi
6: eyo
7: mo lo ngba mo ri invitation
6: ngba ti o si titi ko le pe si titi
7: se emi ni ngbera lati ile mi n lo ba glorious pe titi wo lo ndoda re ko wa fi han mi abi yo so pe oga wa ati se leyi o a fe commission joba yo a fe wa njoko a si lo
6: now lati make it clear ko le ba ya won ara lira da ko mo ba daru eyin ni e so ninu oro yin pe ngba teyin wa nbe
7: be ni
6: egbe bo o
7: be
6: da si titi
7: be ni
6: se to lera ati be be lo e wa ni se mi ti awon alaga kan ti be be ni sin ti won o si awon nkan yen mo wa so fun pe alo na ara o da si titi kankan according to information ta gbo
7: emi emi lo chese so fun nisin
6: okay
7: bi igba teyan ese gbese fun yan
6: all right
7: pe gege bi ipo yin o
6: eyo
7: e lo wo bi baye lo wo bi baye lo bi alaga baye o ko se nkan baye o
6: igba wala
7: ta mo wa lo bi
6: ta ba mo ri ti
7: awo wa pe o pe in to wi o ati se gbese o oda o se leyo se leyo mo le tun fi ranse ti onu ate ranse aje tejise ki je pe o wa so fun mi nisin pe melo lo pe mi ti je gbo ise ti an ba se ni won gboro pe mi ti pe won wa si gbogbo eko ke si si eto mi lati lo mo bi won pe so se titi so gbe bo abo se leyi e to mi ko
6: oda eh ojo tin sare ko to de ku ya mo lori eto yi won ni won to se to dibodo ba bilen december
7: ben
6: inte se njo ni so wa fi an fi
7: e bo wonu
6: so lo daada si ko ni konun ko
7: se ti o ba lo daada an ti nbe nbe o ile ejo wa ti an le nba ti an ti nkan ba te lorun ko lo eyan mi o lo lo ile ejo
6: oda o ko ta ki lowo yin former chairman egbeda local government ati yes to the governor on egbedo na federal constituency kk obi sesa e ti ta ko en te de wa abedun adiwori local mi mr dobwe odo la lori gbangba la sata la go mo kan la ro eni yo je kun le wa si e ri be se nwenu kk obi sesa a ni damu a lo re mo fayoku ta ba ti ku nu studio e lembe e ku kare Hey, team money. Adibayo ti mi leyin. Ayomide lo sin ni wo lo share ju lori Facebook. O ya send the account check in 5000 so. En lembe ku kale.
8: Onkile, omile, onkile, omile.
9: Splash 105.5 FM, the integrity station.
10: Champions League is live on DSTV. Upgrade to Compact Plus. It's on.
11: Quick, charge it 240.
12: Hot news, cool vibes, sports, and more on the internet.

0: chance. What's one now?
1: Mo ti n se yin bo ojo ti pe egbe kini wa emi lo ko.

0: Nibi ogoji odun o le die seyin.
1: Mama mushika to lo laye.
0: Won bi arabirin kan si agbegbe kan ni ipinle Ondo ti won pe ni Ikare Akoko.

0: Yetunde di meji erumba kan. Yetunde agba nbe, Yetunde kekere wa.
1: Oh, I will. I go pour in song.
0: Yetunde kekere ni won fi gbe yeku di o.
1: Ohun to shakika to fi kari wonu baba ni ko wa wi.
0: Leyin legbon ti mi leyin to fi London se bugbe ati Razak to fi London se bugbe e kiri oko dele o mo ki awon ara ilu London na wi pe eku itoju eku inawo eku afomo niyan se koni tan be gbogbo eni to keko gboye ni fasiti Ibadan lodun yi ati to nbo o ki gbogbo yin pata pe eku orire oṣu kọkànlá èyí tán bí tọdún yóò bá wá tọdún tó ń bọ̀ ó bá wa láyọ̀ àtàlá.

0: baba wa dada baba iyapo
1: lori kodo gongi piripo
0: piripo alagba lazan baba wa dada o to yin pe loko
1: adon lori kodo
0: omo iyapo baba iyapo fun re laye gun oleyo baba iyapo fun ra re laye gun oleyo ati yeku de o na ti di ya iyapo e ku orire o omo we wa Dr. Mrs. Kafaya ati iyapo
1: ko hale ni o
0: aya alabi ni lorin e ku orire o
1: to ba pe to ba ya o
0: alekunre leledumare o fi se ari extravaganza na lo nte siwaju ni kon splash 105.5 fm the integrity station promoting right values afa doki oja ta ba pada de a bo sinu pere pere lembeun e ku kale beibe

0: je kan ma kira wa ko asale ni gbogbo bikibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibutoro orilede wa Nigeria bakan na kan ma kira wa ku dede asiko ni gbogbo bikibi te yin ba tin lanfani lati ma gbo mi iyen ka kiri agba nla aye ikoni splash fm 105.5 ile funfun balanfelele nle ibadan afi oba muritala adebayo akande mf aro ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afi yen re tawa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni idan gangan nibi ta ti ma mu awon royin re idaraya wa lori sirisi gbogbo n to ba ti ni se pelu royin re idaraya lapa bibi o nle ti le gbo ele ite ti le mo bo se nlo loruko lootu eto yi otuba baba tude omo lawo alex fagusin ni aguta so lu okunrin ogun bakon na sola re o di mega chai alayi lo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen fun ti tasale be se n gbo wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti facebook e lo darapo mo wa nbe sikiwa yin de oju itere loruko titi mi omo akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sosowo waju amo kin to ma lo hey ka share *347*1004*2#, *1#, *347*1004*1#. Eh, if you man bori wole yen na ni abi ojo opo taye lukara. Iyen www.cashier.ng. Ma gbagbe pe ti tasale cashport ni. Cashport ni ti tasale. Tawon eyan o ton fi owo ton di fi se ifaje. Mo pe lataaro lati ha million yen. Ikanni lagelu ni 1 million naira gba lo. Nikanni na millions of naira ati pin lati aro ni 500,000 ni 250 ni 150 on 200 ni 100 on 50 e bawo eyan se ngbenu si ni e bo to se ma apun yen lasale ka to kuro lori eto na ni pelu ase olorun tori pe lana lana yen ko to titana o so fun awon eyan koto yi bo ti wu ko ri bi pe ma yi koto yen looto leyin eto ni mo lanfani lati yi koto yen iyen lana ti a de pe eni to ni ape eni to ni owo yen tori pe akoko ti ko wa papa mora iyen lana yen mo pe eni yen mo make sure pe mo pe iyen lori leyin eto eni akoko pe nti e number ti eyen ori okundu ko lo a delete a tun melo mi eni e je 50,000 naira mo ti wa jo di mimo yi pe lori eto yin pe lori eto le ni ko to di pe nti e wonu royin pe ma pe won ni ba o ba so pe olorun ri o je eyan na o ri o n ta yi fe di yen je eyan na o ri o ori pe ka se o koja nti bi a tun se foju e si gan o tun ti rin jina tori pe Embark Cashport to nlo lowo Embark Cashport to nlo lowo 100 million naira o ni agbe ile ile tawon eyan fi nse ifaje hello e ka le oruko yin ati bi ti e tin soro hello oju opo yen nre o nre kuto okay hello e ka le oruko yin ati bi te tin soro
1: oruko mi na lati abe lati
0: onlarin waju lati bo
1: akala express
0: eyi lo le je ni ale ana yen mo la fana bi 50,000 mo pe yin ni ale ana abi iya oju opo yen kini ohun hello
1: mo do
0: ni mo ni mo pe yin lale ana amo leyin eto ni tori pe akoko yen ti ko wa papa mora leyin eto ni mo pe yin se customer care de pe yin leyin igba ti mo pe yin yen
1: customer care ti pe mi
0: tori pe eyin gan wo pe eto ti pari eyin eto la okunrin mo pe mi a fe ki ka ri ari daju yen ka fi ari daju yen ko ya awon eyan ni pe to ba sele be ba yen ta so pa pe leyin eto ki se pe boya e ti sun lo oda mo ti yo nti mo fe yo fa won ara ile mo ti yo nti mo olorun ni ateleda yin e seun gan ni bi gan se je niyan bi gan se je niyan o ye je n gba rin gbogbo orilede wa Nigeria wole tori pe ta ba n so nipa idije league agba oje ile wa yo tun ma te sowo waju bo ti e je pe awon fi gagaga kan wa ile to je pe won sun sojo waju latari kini baba n so nipa awon iko ile ti won be ninu intercontinental lori sirisi CAF Confederations Cup CAF Champions League niyan baba n so nipa ti preliminary amo ninu dije ti NPFL Abia Warriors won ati ko ti Ikorodu City won ajo ma koju ara won iyen lojo osimi ojo Sunday la won fi gagbaga e ma wa Ibarao FC ati ko ti Rangers B ni Bendy Insurance ati ko ti Kunt Caliver Enugu Rangers ati ko Nasarawa United Ija Lagos Lagos City Ija e ma waye laarin ko ti Inter Lagos ati ko ti Sporting Lagos Kwara United ati ko Katsina United Ajoma Jaja United Niger Tornadoes ati ko Plateau United ni Ifigagbaga ele to ye ko waye laarin ko ti Rivers United ati ko ti Woriwo koni le waye iko ti Rivers United nlo kunu continental ti e bakan na iko ti Shooting Stars ifigagbaga won ati ko ti Kano Pillars yen no ni le waye tori pe iko ti Shooting Stars won gba orile ede ti Tunisia won ti e ti baleka o mo koju ko ti CS Faxen yen bo ba di ojo Sunday second leg yen ago mefa ni role ojo Sunday lo ma waye bi nkan se je niyan iyen de ninu DJ ti NPFL iko ti Shooting Stars won lo fun CAF Confederations Cup nti e bi nkan se je lapa be yen niyan oya papa ka so sowo waju mo si wa laarin gbogbo orilede wa Nigeria tori pe ta

jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e ka le o e ka le o e ka le o mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde eyin omo olohun weekend mo ti bere loni oni lojo jimo loyin thank god is another friday pastor dekunle epaphras oli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun nilu ibadan gbogbo eyin omo olohun oni lojo kokanla o ninu osu elekesan odun 2026 bi awada bi ere osu na ti sidile on lo bi ogbo se nje ti olohun ojo sunday ni agbara eni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 on lawo si ase kagba re bo ti e je pe ni ola olola yi gbogbo awon to n gba Epaphras cup won wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni odogo barak ni ojo ni lu ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo Olorun generally gba jo ba bi di ojo monday ma ma ki gbogbo awon omo Olorun but sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo sunday church ni o awon sunday church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan ara ilu ibadan ati gbogbo agbogbo to yika ojo sunday la asikagba gbogbo bi te ba tin gbo mi o to ri jimo mi weekend mi ri e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re mummy ati daddy e mo ba mi te soju e mo dupe temi Olorun engineer e pe pastor mrs temitayo kawon na mo ko lala

0: Nice, mommy, a year out to a year house, any baba, would do pepper when you see me, dad. Would do a bit on by ye, me day, would do a bit on Bamilo. And yara late, I said, Dupelo long for a year, you're definitely a papa. Eban dupe, Eban so be just so safe with thee. Eban key, Eban gay. Emi gamba wo dupe mama mo bo dupe loya won mo to fun o won o da olamu olohun faye re wa lai wo gan oni baye eyan se le wa laaye eyan olohun ti o faye re wa laare agbega titi lai lo pe wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogoni fun Jesu gbugbe eyan mo lo e wa dide le ka to ki haleluya la mejo ati ogun meta emi oluwa ni ki gbadura fun yin pe ki won olohun ko se weekend fun se bon ni ojo jimo loyin oni lojo friday eno wo mejeji yen soke wai eni baba nitori iku jesu ati ase re se weekend fun mi loruko jesu olohun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lonara in the name of Jesus Christ egbe ese kan siwaju ma e pe oruko jesu le kan gbogbo ti n ba fowo kan laye olohun jo mo dun femi na wani oruko Jesu gbogbo nti emi o dekunle epaphras omo titi layo deborah ba fowo kan laye olohun jo mo dun fun mi bo ba mo pe dako mi bo ba mo pe dako ko foko mama re si e so daju abe olohun israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan olohun jo mo dun ase ti mo je ko dun lowo eniyan olohun jo ba le mi in the name of Jesus Christ egbe ese lekeji siwaju gbogbo eyan omo olohun bi owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital egbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofu majemu ti mo fi akoko eda sofu ofa ti mo fi akoko eyan sofu because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofu oni ofa ye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so mo gba won yoku e ti yaale e gbadua ni bi te wa yen eke ofa ti mo fi akufu eyan sofu mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi e pe Jesu be e ki bi e soja duwa be oruko Jesu ofa fi akuku eni sofu olorun ninu ipa ti agbara mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi in the name of Jesus Christ. Eyan omo Olorun bi ese keta siwaju. Mo fi majemu Olorun so tele. Gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ, you will not waste time. And time will not waste you. Eni fi akoko sofu. Akoko ni fi sofu. In Jesus name. O di ase o di edidi loni. E wa tewo. E gbe ese number 4 siwaju. Olorun ninu ipa ati agbara. Ba se n gbara adi fun isin ase ka gba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni iyo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so natural te ma wulele n bo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so natural gbogbo so natural na la anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun de re oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe olohun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ori ofe niyan mo mo po ti rin jina bayi mo mo po ti lo waju jina olohun ti mo fi gbogbo oju aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi diago mesan awon alati owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o olohun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ. Say louder, amen. Eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mommy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo Sunday enikan ni ipele marun be ni oluwa ni ki so di mimo fun pe iyi pada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti olohun ti n ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele bayen ri ati anointing oil a ni die na die ni omi 77 ki jade ohun olohun ni bo ni tori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo Sunday ojo Monday mo ti ni ki won mu die die so alagbara olohun ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dadan ke ewo womu o di dadan ki adu e o gba e je nse bayi engineer e ja gboro yin ayo ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fikun emi gan so yin ayo in Jesus name
1: oruko mi ni ajani azizat mo wa lati iwo road ide opo imala akoko ni pe ni 2022 August won kan pe mi ni pe ki ma gbo po re daddy mi so igba tun ma fi debe ojo keji won ti ku
0: won ti ku
1: be ni sir so yo to pe 6 months time jakara won ti na se prayer fun won o tun grandma mi not too sick atun gbo hospital won mo ti ku na to pe 6 months gangan ma to tun pe o be pe won ye ti
0: grandma na to ku
1: mommy mi not too ku
0: ah o di melo
1: o di awon meteta
0: awon aje n pase o ogun akufa eje wa won to le se ami ko ni bele le yin o eni ti won ni oran lowo ti anase ku dada si jo se ami bi oba wa loruko Jesu olorun oni pa o iku oni pa laanu e e kibe iku oni pa laanu mi yes
1: so leyin gba to ku to mo wa wo pe ah awon ti mo ri da pe ti ma wo mori won mo ko ko ni se mi awon lati ku yi kilo wa ku fun mi mo se ko wa guro mi niyan lati ko baye babadan wa niyan pe let's come and start a new life there
0: let's come and start a new life
1: eh ni bi te ni mo do ti mo wa pe tori awon du to ku ti wa a fi everybody le family ile job everything a ko feel even moto awa wa si badan pe let's start a new life bi de se de badan mo wa ni mo pada si school mo lo se change mi bo mo pe ti ba lo dojojumo ko ni rorun fun mi so mo apply fun part time mo ma lo ni forole won wo pe kini mo tun le ma se odun egbon mi jeyan to duro ti wa wo je ka mala so ma to wa di mo ni de ki lo ko se mo ma mo mo ma se tele tele mo wa ni de ki lo fun upgrading mo wa lo fun upgrading so mo ma lo ni e ni dabi 10 aro ti ma ti be fun bro mi lo si school ma wa ti di 10 mi ma lo si bi se to ba ti di 4 ma pada si school to ba ti di 6 bi se se ni e ti mo sa se pari che ti mo nko ma ti mo wa pari ise to wa ni ma wo pe se mo ti ma joko di oro ti yan ko ma wa de to ma wa shishop fun mi ni pe let me start from somewhere be je ni be ka embrace our new our small beginning so mo ni le wetin mo dey by still bedroom mo wa ni pe dining mi yen mo wa set up mo ra chair sibe mo ra small cabinet ti mo gba won ise mi si mo dey ra ara won ko kekeke ti mo wa ni dey fun ise mo sa sise lo nbe mo de beke gbo mi mo because to ba mo ma so pe ah to e pe tawon on te pe won ni erogidi ba wa nko to ba wa se ka fun yin ko won sa nbe mo to fun pe ko le si wahala o wa ni okay pe ki lo wa shop shop ti mo gogo ri won ni pe ase mo be ma teja din din ni po ti kere ju now mo ni pe aye ki bere lati bi ko won no ti o victim mo fe fun e so ri boruko e ni good for you o ye ko ma dream big ni now mo ni pe okay no problem pe ma wa nla mo sa wa shop nla lati gba ti mo ti gba shop yen titi ti mo fi pari e mi o ti e ni idaduro kokan gbogbo e ko n lo fast fast ni
0: fast.
1: Mo ti pari e gan mo ti send je si awon media ti mo fi bere shop yen ti mo fi pari e fast fast gbogbo si ko ti mo fe nbe ti ko si
0: ninu shop
1: beni e
0: gbogbo ile nta nbe
1: e stylist ni mi mo ti lo mo fi wa fe fi kan mo ti lo ko lash bi pe ki ma ko lash extension ki ma
0: eyi e ma se keke se shop yin ni
1: beni sir
0: anawo e ki n pase awon omo kekeke aye si ti yari o ọba tó ń gbẹ́kun aládùn àkọsọ iṣẹ́ rẹ̀ bí ńlá ẹgbẹ́ ọwọ́ lórí cementation se fo mo birin o se bi to n ba pa gbogbo igi leyin egba igi leyin ogbe to n ba fa won tu pe esin de bo pelu gbogbo bo se ka re to duro omo isi to ona lo mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo di oro na lo sit down, sir. So I want to tell you.
1: Monche Lash, Moni, Moti, Nisa Saloon, Nimoba, Baba Dongan, Moba, Neo Tech, Boy Mintem, because Mo Basil, Niru Shisha Tilash,
0: Nimo
1: Basil. So let me back to Mo Basho, be a dog. I want family money in front of me, Bea. If you let your duco. A to ri da matobanuko lo wa we bi ja wa bari baba wa a wa wa
0: ah gbogbo eni to gbe na ti o le fi lo tin fi nu ba oja kan si ami wa ya were e ki be ni e ya were se raye won pa ya won pa baba won pa gileyin oba re won to le ri somo e bi ti o mera eni eni ni se ni gbogbo eni ti igbega re binu oje se ami se leyi kemi mi mo ran se de toru toru sit down.
1: So leyin gba ti mo shisho bi yen ton mo wa gba yen mo wa di pe ah mo wa wo pe ko si kankan ti folowo ti e ti se fun mi je ki kuku tare ma adura
0: so e ti mari
1: ara sa
0: eh ti e ti loko
1: mo ti neti mo fe fe bomo ti mari
0: eh ti mari e wa won mo kekeke iya ati baba loju yi fun mi ni awawi kan to fi mo sise asewo sister eyin o ma sewo se ni
1: ara o ibudo kan to ba di pe ko fe sewo lo mi bayi ma to fo lohun pe ibi ti o ba wu ko ti gba mi gbe anu jare mo fe se ko ti awon ko to fun mi pe aye file oyin lo ma gbe wa sarugo pada ti ma de pada sarugo bayi gan si o ma fi oju olowo wo mi ni pe to le wa ba mi pe a tebo emi won ro pe a emi na emi to ti e pe ma ti mo lowo se pe a ogun owo to se lo da le ya wa sa ba won lori yen ma bere ta okay wo wa okay gan ti ma daru ko won mi ba ya won yo ma mo politician daddy mi ko to de pe ku won ti ro ba e pe si na lo ma de wa bo mo le dupe ti ma yan la dupe wa nsin yo ma ko won wo pe a e ba ma ran omo awon ma ni baba na lo ti wa di en ti e pe
0: ogo re sese n bo ni shop re yo di meje asemu be nice gbogbo eyan omo olohun ewo omo ewo sister kinkele yen olohun lo pa kada re da o baba ti ku iya ti ku iya iya ti ku won wa da won mo si laya oba ti mo ba yan gberu o si ba gbe kan gbogbo eyin mo mo baba edide oluwa mo pa mi fa won omo mi eyan omo egbadua mo pa ya mi fun mi nigbati iya tabi baba ba lo irin ajo o ma si le afita anu baba dasi so wa gbogbo eyin te ni baba tabiya wa wa mo kibe anu ba ndasi anu ba ndasi gbogbo eyin omo olohun ni bi o ba duro si oluwa mo pa ya mi lekun mo pa ya mi mo gba ya mi lowo mi bayi mo gba baba mi lowo mi bayi ka gbe won ti wa gba mo kibe oluwa ba mi dasoro mi jeje yan laye e mu ika to gunju nu owo yin e fi kan awuje yin iyen ni pe the longest finger wa fi touch just use that to touch your forehead fi kan waju ori e bayi mo pa se ami eran lowo ko bo si o lara in the name of Jesus Christ mo n lo sori YouTube o dekunle Epaphras e ba mi gbe iyo ni ago mefa abo awon eyan n gbadura sa lori YouTube ni ago mefa abo Facebook ati TikTok and den bebe wo a bere si lo iyo yen laipe a sa n gbadura sile a fe gbe olohun dide na ni laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras woli lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa abo 6:30 and mo fe fi gbogbo enu so bayi pe ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbun mi

0: Nice. Sunday la se kagba. Won ja mo mi lenu ni. Ni agbare ni kun ni aye atorun. Gbogbo awon kan ta awon eyan ti ni anfani si, e ni anfani si lojo Sunday. Emi la no intiwon ni o. Emi lo mi 77 ni o. Lagbare ni to laye atorun. And ipade weje we mu ni eyi ti mi o ti fun ni iyo mo mo pe ni iyo ti n lowo ma fun yin nikan ti mo ti n gbadura si ni agbare ni to ni aye atorun e mura omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi o Sunday ni asikagba ipade agbara nla yi mo invite yin mommy be my guest mo invite yin daddy be my guest lagbare ni to laye atorun and ipele awon eyan marun ti mi o ti raye se ni ma gbadura si ni ojo Sunday engineer eje to gbo enikan ni bo lati iwo odun ni e ti wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere ti o ti olorun ojiji ni bi garage yen e pade mi nbe gbogbo sona church e mo wule le nbo nbadun mo ti fi gbogbo nkan te fe lo ranse te mo gbogbo nje te je si gbogbo awon sona church awon to ba nbo wema awon ni odun ni wema
1: ayodele jenet
0: ayodele jenet
1: lati ilu korodu ita oluwo
0: nice
1: ni 2021 ni mo join ipe yi lo ya fefe
0: nice
1: ni gba yen but mo join ipe yi I'm in my lowest but olongba nara o se yanu gbogbo baye mo ma so re ma je mu mo ma tele gbogbo nkan si baba ba so die gbogbo nkan yi pada mo kokon ni first fabric shop mi
0: any first
1: fabric shop mi
0: yes
1: tailoring materials ladugbo wa but olo ma se yanu olo baba ma so nkan nigba yin npe ta ba tin so da mewa npe ka ni account mi ta ma ma fi
0: ida mewa
1: keji si
0: yes emi mo so be
1: mo ma fi ida mewa keji si olon gba na ara mo net millions mi ni 2024
0: and next million
1: at the age of 24 years
0: e won million at the age of 24 and now where eyin kan ti 1 million tele awon kan fe lo billion bayi eja ejoko na ejoko e mo je adaru eyin wo le 1 million e 1 million oda o ko to di September ati October ti nbo first time ninu irin ajo e ko 1 millions ejoko so senior sister lomo to joko yi lodun waju mi eyin wo le fe 1 billion o ti 1 million eni su awon ti an ti 1 millions o ba ti 1 million mo dide e je ka won ti an ti 1 millions awon ni millions ti an fe 1 billions eyin na dide ena wo soke mo pase o ti ri million yi a fe ko ku ni ipele yen ipele kan ni ipele billions bi n ba bo to se ami 1000 million ni won pe ni 1 billion 1000 million ah ki emi mi mo gbogbo eni to ba se ami koji o ni akojo sit down awon kan ti ku ni billion won net won be wo trillion eni kan ni trillion ke ah 1000 billion ni won pe ni trillion 1000 billion abati ren to ti wo awon billion ti won be wo trillion oye nowo bara manasa a fe fi yin side bi ni olorun ojiji mo duro lati bi pepe yi lo latori mi lo sodo gbogbo awon to duro yi bayi loluwa wu e wo billion e wo trillion in the name of Jesus e so pe trillion